0: kunge itwa nyawandi itwa kulu ke itwa nyamasa
1: ngera mukake ka
2: ngera mukake ka
1: yani chero chinene ngakubu
2: eh ambo
1: eh
2: achu hichu wana leno
1: eh
2: Ebe robe abri
1: ya ye leno basi lokongwa
2: ewe nyobule ngara nayo tuna ko na bete
1: bo sikali kai kai
2: aka haikuwe
1: kama tabio mu
2: kama bya hai sikali kai ke mulengera
1: ye
2: kama tabio hai
1: kama tabio mu lohadwa kaka ambamu
2: yete kaka ambamu party antuka mbombo ko balie oko balie irie eshonyi holo don't call to mbombo ko bandu busha bakatu kwa meba nere eshonyi holo
1: bakanduka uma Mungibiru wakanduka uma, esabuni nyo kumulango kuhaye.
2: Très bien.
1: Hey.
2: Na maetia neho. Na maetia neho.
1: Na maetia neho. Mm. Wanezi kwa nabokovia.

0: Sukulu Kalebu, unasema nini? Wende bie na mumbere valehe. Sawa, tunakupatia.
1: Mudugu wa barambo.
0: Angalia hapa, koma?
2: Yeah.
0: Uko bie? Kwenu ni wapi? Usiogope. Utacha watoto wanaharibisha. Utacha watoto wanaharibisha. Kwenu ni wapi?
2: Usai.
0: Si umu wanakia muku masomo. Wanakia muku vitralalai. Kwenu ni Musai. Njoo ulusha acha na ogopa. Tuala kwanza biskuit. Sindiyo, jikute huru. Uko kwenu, sawa? Ngo salimie mama na papa.
2: Nasalimia papa jina. Jina lake.
0: Jina lake nani?
2: Kahindo, nasalimia mama jina lake ka. Nasalimia dada jina lake dala rena.
0: Usiogope.
2: Nasalimia tati jina lake kahindo. Nasalimia sokulu jina lake.
0: Basi mwache. Ameshindwa. Iko nasema na papake njoo kahendo hauoni. Wenjo nani? Mari. Usiogope, mkwe namuleta. Sawa, mwende bie. Sawa. Koma. Jina lako nani? Ngo salimie. Nasalimia mama. Wa mwisho. Matabishi yako hii ya lebla wa Mutanga na Sukulu Kalebu. Nasema nini? Wende bie. Sawa. Koma.
2: Bie.
0: Jilala kona nani?
2: Shekina.
0: Tuoneshe mfano wa kusalimia Shekina.
2: Nasalimia papa jina lake Shana. Nasalimia mama jina lake Dorika. Nasalimia mama leki jina lake Jemi. Nasalimia mama leki jina lake Larena. Nasalimia dada Leia. Nasalimia yomba Shadrake. Nasalimia kaka
0: Sae.
2: Pamisho. Nasalimia warafiki yangu wote akuraje moto Tembo Beni.
0: Wala mimi nakupatia matabishi ya Leblanc Mutanga na Mumbe Revaler na Wallison na Sokulu Kalebu. Nasema nini? Mo bebe. Wala. Dade ya moto. Geuki hapa koma. Koma. Amana buka bambu mae. Elengi. Omoti ni amira sekwe viuma. Avana zika na zala libere. Kroa. Je ya musalaba. Mbombele ni. Koma. Koma. Uko bie. Uko salimia. Sogea karibu na waka.
2: Nasalimia mama jina lake Bangina. Papa jina lake Sero. Nasalimia.
0: Wamwisho?
2: Wamwisho nasalimia rafiki
0: yangu mtangu. Wow. Leblana kutukumia na Mumbere Valeri?
2: Ya.
0: Koma? Salimia. Papa. Sawa. Mwache we. Mwache uwe ingia kumikrosi. Tunamaliza shuka pale. Mwache. Koma?
2: Ye.
0: Jina lako nani?
2: Mari.
0: Kwenu ni wapi?
2: Musa Bureji.
0: Sawa. Ngo tuambie kama ulituletia nini. Salimia.
2: Nasalimia papa jina lake Sharma. Nasalimia mama jina lake Dorcas. Ninasalimia mama leki jina lake Laren. Ninasalimia mama leki jina lake Alice. Ninasalimia mama dada jina lake Le. Ninasalimia mama Kulutu jina lake. Ninasalimia Shase, nasalimia Sheribe, nasalimia Shekina.
0: Wa mwisho
2: nasalimia wa jurnalista wote wa kurudu moto Butembo Beni.
0: Wala. Hizi njoo za ule dume kabambi. Hizi njoo za dume kabambi na vya kuhivu. Unasema nini?
2: Merci.
0: Ule dume umupatie ile sehemu. Wala. na muda iko inayoyoma.